0: karin alheri da kima yanzu a cikin sabon kunshi.
1: Mama, yanzu na zan wanke miki fararen kayan nan naki.
2: To, amma ba wanke su kawai zaki ba. Ki tabbatar kin yi amfani da Hypo, domin yana cire duk wani takaddarin tabo, yana kuma sa fararen kayana su ƙara haske kalkal.
3: Haka ne, kada ku amince da tabo, ku tabbatar farin ku ya ƙara haske kalkal.
4: I see the crystal
5: raindrops fall and the beauty of it.
6: Tori for town,
7: Dawn Land.

ejo nti o dun mo wa ninu o na ni ke fa we ejo eleyi ti mo la nashu ero vai to pe si waju yin pe won bere billion kan naira gege bi owo gba mo binu lori ibani loruko je emi ati ipinle kebi o ti ke gbogbo omo orilede nigeria pelu gbolohun wi pe oro orilede yin fi adura papa ju lo lori oro eto abo ko le ba gbe pon daada gomina ipinle niger mohammed bago leni ti se leri de ka pelu gbolohun pe O sise ile ise aladani kan ile to nwa kusa iyun ni ipinle ninja to kusi ahama awon ese leto abare ni labolu owo sise to leyin ladere wi pe o gba idajo ododo bakan na ewe ijinla kan won lo se be o belule nigbati alagbalugbo mi to sele ni ipinle kwara papa sere tin be ni ipinle awon ibi awon eniyan joko si ni se lo dawo bi odi jariko awon eyan si so di mimo pe ijoba iru ise ajamba ku wo le se ye siwaju si ninu iroyin gomina ipinle ekiti toni oye bamiji o ni oko ayokele tawon olopo ori mu lo fi sise ni ipinle ohun keto aboko le gbe pon daada 100 ru re lo nti tun gbe kale yi o eyin ese leto abo e loko yi bo ti to ati bo se ye lariwo ti gomina mu banu awon ese leto abo orilede to je omo ogun won fi di re mule wi pon ke eniyan to tobi meta le ni ogun lawon ti dole mi won kuro lowo awon ma jini gbe atawon ma gbe bon ni ipinle sokoto gege bi owo se ti awon eniyan merin kan ti won fura si pe won je omo agbeban lakura wa are orilede yi ti se bola me tinubu ti ke pe awon olopa o ni e dakun e sise eyin bo ti to ati bo se ye ninu eto idibo dun 2027 tin bo yi e ma gbe fun apa kankan o bo ti to ati bo se ye ni ke se sise awon bakan na are orilede yi ti so di mimo wi popin ose yi lo won pada seri wole won ni bo ti wule je pe are ti tun fi kun ojo to ye ko lo fun isinmi babo ni baba oniyan loniyan o fere gege o di le okere nibi iroyin gbe so di mimo pe egbe oselu are orilede russia vladimir putin awon ni won mo wo waju ninu eto idibo ile igbe ma sofin eleyi to waye ni orilede russia lekere idaraya lowuro titoni iko egbe agbabolu super egu orilede nigeria agba oje won ni won ti balẹ si ilu akwa ibon nibi ti won yo ti gbaradi fun idije fi eya akoko ipele idije ko mesi oyo kale ni ti o kopa ninu idije fi eye ti le adulawo todun 2027 nigba ta ba koju iko egbe agbabolu madagascar ni ilu uyo ibe oni reyan ni ju ba lo latori ikanni 95 to lelo kadondo wa zobia fm ije titi ago kan ku iseju 15 la lori ofe tamvani lati mo gbo won ara afureyin kaakiri lewa ati loki okun abdul gavara kun ni adebayo leti mu reyan wa se ti gbo yin god bless nigeria god bless kano state

0: nke na-abịara nụ site n'ụlọ ọrụ ndị Wazobia FM, nke akara igwe ya bụ 95.1. Ọ pụrụ iche n'ebe mgbasa ozi n'ikuku dị.
1: Kwanụ n'akụkụ ụwa Wazobia FM nke ụtụtụ ụbọchị tata bụ Tuesday ahịa afọ ma bụrụkwa abalị 22 n'ime ọnwa itoolu n'afọ 2026. Ọ bụrụ okwu ndị abụọ ha ga-emere anyị isi akụkọ ka anyị ga-anụkwanụ n'ụbọchị tata. Na mbụ, ndị ezinụlọ ọnụọgụgụ ha karịrị mmadụ anọ zuru oke abụrụgo na ndị nwụchuru anya n'ime obodo Enugu ugbu a. Ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị otu APGA arịọla ndị ụlọikpe si ha kagbuo ya bụ mbinye aka nke ndị ogbe ahụ bụ nke ezubere ime n'ime obodo Imo. Otu nwata nwoke jirigokwanụ mma wee gbunye mama ya anya n'ime obodo Abia. Nwada Joy Ihechukwu Godson Kunu ga n'olu ya n'akụkọ nkụtụtụ ụbọchị tata. Tọkwa ntị gị n'ala ugbu a ma nọrọ ya bụ akụkọ ụwa n'uju ya. Igbo unu abụọla chi, a sị m nke onye chiri ya zere, ma na-asịkwa ka ụbọchị tata bụ Tuesday ahịa afọ fọtara anyị dum bụ ụmụ Igbo ihe ọma n'aha onye nwanyị. N'akụkọ mbụ si nụ n'ime obodo Enugu wee na-abịara anyị ka ọ dị ugbu a, ka a na-emenụ ka anyị mara ugbu a wee si na ụmụ mmadụ ọnụọgụgụ ha bụ opekarịa mpe ọ bụrụ mmadụ anọ zuru oke abụrụgonu ndị nwụchuru ọnwụ mgbe tankị mmiri nọ n'elu dara ma dagide n'ụlọ ha nọ n'ime ya na mpaghara na-enwe nta nke dị na kansụl ọgwụ dị n'ime obodo Enugu. Akụkọ ndị be anyị mere nọ ka anyị mara na wee si na ọ bụ mgbe oke mmiri ozuzo nke ji oke ifufe ji nọọ nwayọ wee ma bụrụ ya bụ igwe tankị ahụ nọ n'elu ya wee makarasị ebe ahụ wee daa na ya bụ ụlọ ebe ya bụ ndị ezinụlọ ahụ dị na n'ime ya. Dịka o siri wee dị nụ ndị be anyị, akụkọ a mere nọ ka anyị mara n'eziokwu wee si na ndị nwụrụ na ya bụ ije bụkwa di na nwunye nakwa mama nke nwoke na nwa ha nwoke, ebe mechakwaranụ wee sikwa n'otu aka ahụ wee kwupụta otu nwa ha nwoke site n'ajọ ụrọ nke ya bụ ụlọ ahụ bụ nke dara ma darusie ala kpamkpam. N'akụkọ si nụ n'ime obodo Enugu wee na-abịakwara anyị ka ụgbọ akụkọ nke ụbọchị tata ka bụ anyị wee na-akpagharị na ya bụ obodo Enugu ka ọ dị ugbu a, ka a na-eme nụ ka anyị mara wee si n'otu onye eze ọdịnala bụ onye isi oche na-achị ndị otu ahụ jikọtara ndị eze niile nọ n'ime obodo Enugu ọnụ ma bụrụkwa onye a na-akpọ His Royal Majesty Eze Samuel Asadu amawapụtala na ọnụ ego dị nde naira 7 na ụma 700,000 zuru oke wee nye ụmụafọ nke ya bụ obodo Enugu ọnụọgụgụ ha dị 77 bụ ndị si na mba South Africa wee lọta. Onye ndụmọdụ Peter Mba bụ aka na-achị obodo ahụ n'ebe okwu banyere ndị nọ na mba ofesi nọ ma bụrụ onye a na-akpọ Oriakụ Ọlangwa Ezegwu mere ka nke a wee pụta n'ihe site na ya bụ akwụkwọ ozi ahụ o zipụrụ n'ụbọchị Monday, ma bụrụkwa na ebe ọ nọkwara wee kwupụta na wee si na ebe ya bụ Eze Samuel nọrọ wee nye ya bụ onyinye afọ ọma ahụ bụ mgbe ọ na-anabata ya bụ ndị niile bụ ụmụafọ obodo Enugu ahụ bụ ndị si gbadoro na mba South Africa wee lọta n'ebe obibi ya nke dị na mpaghara Edemani Ogwugwu Ancient Kingdom, ma bụrụkwa ebe ọ nọkwara wee too mgbalị niile nke aka na-achị obodo Enugu bụ Peter Mba banyere ụzọ o siri wee gbaa mbọ maka ịhụ na ka hara bụ ụmụafọ obodo Enugu niile bụ ndị nọ na ya bụ mba South Africa lọta gbadoro na ndụ nakwa na-arụ isi ike. N'akụkọ si nụ n'ime obodo Imo wee na-eru anyị ntị ka ọ dị ugbu a, ka a na-eme nụ ka anyị mara wee si na ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị otu APGA arịọla na ndị ụlọikpe ukwu nọ na ya bụ obodo ugbu a wee si ka ha kwụsị ndị ụlọọrụ INEC ime ya bụ mbinye aka ndị ogbe bụ nke ha zubere ime n'ụbọchị Saturday ga-abụ abalị 26 nke ọnwa September anyị nọ n'ime ya ka ọ dị ugbu a. akụkọ ndị be anyị mere nụ ka anyị mara na uwe si na ya bụ ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị otu ABGA nakwa ụmụ mmadụ anọ bụ ndị nwe gbadoro isi ọkpụtọkpụ na ya bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ahụ nọrọ n'abalị 16 nke ọnwa a wee gbaa ya bụ akwụkwọ ahụ bụ ebe ha nọrọ wee rịọ ya bụ ndị ụlọ ikpe wee sị ka ha gbochie onye isi oche nke ndị ụlọ ọrụ okwu banyere mbinye aka ndị ogbe dị n'aka na ya bụ obodo ime bụ ndị a na-akpọ ISEC n'aha mkpirisi nakwa ndị ọrụ ya niile ime mbinye aka ahụ n'ụdị ọbụla gị ruo mgbe a ga-emezu ka ha rabụ ihe niile bụ nke kwesịrị ka eme maka na ọ bụ naanị n'abalị 18 nke ọnwa a ka ya bụ ndị otu a zipụrụ ozi banyere ya bụ mbinye aka na-emekwanụ ka a mara mgbe ya bụ mbinye aka ga-abụ ebe kepukepu ha mechakwara wee na-anụta n'azụ bụ na ọ ga-abụzi n'abalị 26 ka ya bụ ndị ụlọ ọrụ a zubere ime ya bụ mbinye aka ahụ bụ nke na-agazighị wee nye ọtụtụ ndị otu ndị ọzọ ọ bụkwanụ n'ihi nke a ka ha ji wee na-ekwu ma na-asị ka a kagbuo ihe ọbụla bụ ihe ga-ebute ọgba aghara na ya bụ obodo maka na ya bụ ụdịrị mbinye aka ha chọrọ ime ga-ebutere ndị obodo ahụ richaa ma tụkwụba ọnụ. N'akụkọ si nụ n'ime obodo Abia wee na-abịara anyị ka ọ dị ugbu a ka a na-eme ka anyị mara na onwe si na ndị ọchịchị obodo Abia a nọrọ ngono ka ọ dị ugbu a wee mawapụta abalị 24 nke ọnwa septemba ga-abụ n'ụbọchị tọzde dịka ụbọchị a ga-eji wee mee ịtụ mma maka inye chineke ezigbo ekele maka ntụkwasị obi nakwa ọlụ ọma ya niile n'ebe ụmụafọ obodo Abia nọ ma sitekwa n'otu aka ahụ wee rarakwa ya bụ obodo ma nyefeekwa n'aka chineke bụ onye na-aha edu ha kemgbe ọnụ na-ekwuru ndị ọchịchị obodo ahụ bụ onye a na-akpọ prince oke kanụ mere ka nke a wee pụta n'ihe mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'isi ụlọ ọrụ onye kọmishọna okwu banyere ndị ogbe nakwa echiche ọdịnala nke ndị obodo ahụ dị n'aka bụ onye a na-akpọ ụzọ nwachukwu bụ nke dị na mpaghara ụmụahịa bụ isi obodo Abia ma bụrụkwa na ebe ọ nọkwara wee kwupụta wee si na ebumnobi eji maka ya wee na-achọ ime ya bụ ọgbakọ okpukperechi bụ maka ichekwa obodo Abia n'aka Chineke bụ onye ya bụ ndị ọchịchị nke obodo ahụ dị n'aka ha ma bụrụkwa onye na-aha edu ha kemgbe ejiri wee kewapụta ya bụ obodo Abia ma mee ka ya bụ obodo Abia bụrụ nke na-agaziriri ma na-aga werere na-enwebeghị nsogbu ọbụla gị dapụtara n'ime ya. N'akụkọ sikwanụ n'ime obodo Abia wee na-abịara anyị na ngwụcha akụkọ nke ụbọchị tata ka a na-eme nụ ka anyị mara ugbu a wee si na ndị uwe ojii nke ya bụ obodo Abia steeti ekwuola na ugbu a wee si ee n'ezie na aka ha akparala na otu nwa amadi bụ onye a na-akpọ Livingstone nwaka mma n'eziokwu banyere ya bụ ogbugbu ahụ nke o ji mma wee gbuo ma gbunyụọ nne mụrụ ya anya bụ onye a na-akpọ Oriakụ Nwaigbe nwaka mma na mpaghara Ọsa Ukwu nke dị na kansụl Obingwa dị n'ime obodo Abia. Ọnụ na-ekwuru ndị ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke ya bụ obodo Abia steeti bụ onye a na-akpọ Maureen Chinaka mere ka nke a wee pụta n'ihe mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na ya bụ obodo ụnyaahụ ma bụrụkwa ebe ọ nọkwara wee kwue ma sị na ndị iwe juru obi na ya bụ obodo ahụ chọburu idulaga ya bụ Livingstone mmụọ n'ike ma ọ bụghị site n'ezi enyemaka nke ndị ụlọ ọrụ ndị uwe ojii bụ ndị nọ n'ọrụ na mpaghara Eastern Ngwa Division ji ọsọ wee gbaga n'ebe ahụ ma napụta ya bụ nwa amadi ahụ n'aka ya bụ ndị ahụ iwe juru obi. Dịka o siri wee dị akụkọ a mekwara na ka anyị mara n'eziokwu wee si na ọ bụ mgbe ya bụ nwaanyị nọ n'ime usekwu ya wee na-esi nri ka ya bụ nwa amadi a ka kepukepu ha nọrọ mere ka a mara wee si na ọ bụ mgbe ahụ ka ya bụ nwa amadi a ji nnọọ mma wee si nne ya n'azụ ma gbunyụọ ya anya ebe ya bụ onye okwu banyere ikwupụta ọnụ ndị uwe ojii nke ya bụ obodo Abia dị n'aka ya bụ Maureen Chinaka sikwa n'otu aka ahụ wee mee ka a mara n'eziokwu wee si na kepukepu ha nọkwara mere ka a mara n'eziokwu wee si na ya bụ nwatakịrị ya kpara ụdịrị nke ahụhụ a bụkwa onye isi mgbaka na-emetụ mana ka osila gidi chinaka mere ka mara n'eziokwu wee sikwa nụ na nya bụ nwa amadi nọkwa n'ụlọ ọrụ ha ugbu a bebe aka abụọ nụrụ wee ghọọ ya otu aka dịka a na-emekwa ya nnyocha n'ike n'ike ka ọ dị ugbu a.

ezigbo ndị nwe m nakwa ndị nne ji aba ọgwụ nọkọra m n'ọnụ ugbu a bụ ya bụ akụkọ ụwa nke bịara unu site n'ọrụ ndị wazobia fm ma bụrụ nke akara igwe ya bụkwa ite naanị n'ise kpọm otu tinye ọnụ n'okwu steshọn. Mana tupu anyị na-achịsa ọwara ga-ekwe na ntị na ka ha rabụ isiokwu niile bụ ndị mere mụ na gị isi akụkọ ndị anyị nụrụ n'ụbọchị tata. Na mbido akụkọ nke ụbọchị taa ka e mere ka anyị mara n'eziokwu wee sị na ndị ezinụlọ ọnụọgụgụ ha karịrị mmadụ anọ zuru ụka bụrụgo na ndị tankị mmiri nọ n'elu dara ma dagbue n'ụlọ ebe ha nọ. Na akụkọ sikwa na n'ime obodo Imo wee ruo anyị ntị ka e mere ka anyị mara wee sị na ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị otu APGA arịọla na ndị ụlọ ikpe ukwu nọ na ya bụ obodo ugbu a wee sị ka ha biko dododo kagbuo ya bụ mbinye aka ndị ogbe ahụ nke a na-akwadobe ime na ya bụ obodo n'ụbọchị Satọdee bụ abalị 26 nke ọnwa a. Na ngwụcha akụkọ nke ụbọchị taa ka akụkọ si n'obodo Abia wee ruo anyị ntị mere ka anyị mara na wee sị na otu nwatakịrị nwoke jirigonu mma wee gbuo ma gbunyụọ nne mụrụ ya anya. Nwada Joe Ihechukwu Godson Kunu nukwuru olu ya na akụkọ nke ụbọchị tata ebe onye kpakwara maka n'igwe bụkwa gymnastik okoro kanzi ebe onye mba ekele na ụkpa wee na-ebugara ka ọ dị ugbu a. N'otu aka ahụ kwa ka nsi wee mabụrụ nkata ekele m wee na-ebugara gị bezi nwanne mbụ onye nụrụ olu m na nyaba akụkọ ụwa nke ụbọchị taa. Uwe m na-ekwu ma na-asị na ngụnụ jekọ ka ha rabụ ihe niile dị mma na obodo a gaa akwanarị unu n'aha onye nwanyị asị ma ọ bara isi ya biko dododo ba akwara agụba. Unu echezọkwala na isiokwu akpụ n'ọnụ na-apụ ọkụ ga-erukwa ụnụ ntị mgbe ọ ga-eji nkeji iri abụọ wee gafee elekere atọ nke uhuruchi ebe ogene ndị igbo ga-awụchikwa na igemia ngwa ngwa elekere anọ nke uhuruchi ụbọchị taa ga-ewetakwa ụkwụ ndị ewekwanụ igbo mụrụ nzem ọzọ ka ọ dịkwanụ kewa mara ọfịa ndị be anyị.